0: kabisa ntumbu
1: easy to pulanta easy to pulanta
0: na ina yinto gavnau amen na futeza teneno teneno yinto gavnau teneno papi ha deso deso papi ndao mo sei sa deso vita
2: nauli
0: huyu mamo
2: changane.